tayri kana sam ya kanga ka kimutimo nagitenge ke khala le di chaine kana sam ya kanga ka kimutimo yempulo ke